umba uyekile makanani uzikisi galugala sizile galugala sizile galugala sizile galugala sizile tela mbizu mdale lo nokwami ndale le ngisho ngimba uyekile makanani uzikisi galugala sizile galugala sizile galugala sizile galugala sizile.

0: Ko na pangapanga Māori e ta uangiau ai lotu whakaristiane i Tongani. I he tō wholawhola malanga ai hau e whundua tamatu e King Tupo Wono i he whalaite wike ko o si. Ke whakamana tua whakafunua a ke katoanga i Senturiua ai lotu whakaristiane i Tongani. Na e te fua toko lau iafi i he whale lotu whakamanatu Senturi, ko i kaunga whakamana tua whakataha e he konfilenise sa Swesiliana ta o taina o Tonga mo e pule anga o Tonga ai ta uangiau o lotu. I he tō wholawhola malanga tamatu i King Tupo Wono. Na e whakaweinga ake kawinga malanga, koe tau kātoanga mo whakawikiwiki ai eiki ko Sisu Kalaisi, i Senturiua o lotu whakaristiane i Tongani. Na e tō e whamamawha e tō wholawhola malanga ke histori e tupuanga o lotu whakaristiane, me i he tau tā fituhiwa fitu, o a umai ki he mokoi ai uloaki whā, ke whakotuo e sea te wholau a Tongani o Iloa, koe o tua mo Tonga ko hoku tofi a.
1: I tā fitu hiwa fitu, na e tūta mai ai ki Tonga ni kau misinare toko hongo full, me he society, ni kau ngā e whaka misinare o Lontoni. Na i kai ha toko taha e whaka urui ki he lotu whakaristiane. Na i kai ke mateu teu whe unga ai kau ngā e whaka misinare, pea tuai e nau poto i hele whakatonga. Kana i kai pē ngālo, motukuange he o tuāto. Nā kei whakalotoa pē he o tuā, ai kā ngā au e whakamisinare. Ke kei hoko hoko atu pē, ai nā wholau mai ki Tonga, ke talaki, ai ongo ongo lerei. Koe fuafua whakotu e apiako, e kā ngā e whakamisinare, koe whakotu uia, e yongo tangata eik whaifekau ko Misasione Thomas, John Thomas, o Misasione Haasione, John Hutchinson, i hihifu, i he taha wālu ano. Koe uhi ngā lahe, o e ola lerei o e ngāhi ngā aue a kau misnare hihifo, o e pōto i ngā aue, mo e maheni e tangata eik whaifekau ko Misatana, o Nathaniel Turner. Nei, tū mai ki Tongani, Misatana, he tau tahawa rua fitu. Nei, mau ai tau kei moe maheni koe ni a Misatana. Hie ne ngāo e ki mua, moe kau ngāuri o Nusila. Nei, kamatarewa e Misatana honoa ko i tohi tapu ki he kāinga Tonga. Pia mo whukotu ai ngā hiako. Nei, paptaiso ai tamatu i King Charles Tupo Uruaki, pia mo e tāhine kuini, sālo te lupe pau, he mahina ko ākosi, e taha walu toltaha. Nā mkoi, e whinangalo o Tupo Uruaki, i he tau taha walu fitu nima, ke whakahua whae moto e whonua. Ko e otua, mo Tonga, ko Oktofia.
0: Nolo Tonga ni nāne te uki mo toa e whamamawha ki he kakaitonga ke nau viki viki i he eiki, ka uhi ko kakaitonga koe tofi aia e o tuan a ne fili ke talaki a yongongo lelei. Nāne te whamamawha i fo ke fiema o ke tau nofo o talangofua ke tūtu uni ai o tua, bea e whakanonga a Tongani o tatāmu e kakai isleli. Ka i he taimi o talangata ai, kua pau ke tau fo i he whaingata alahi, koe uhi kua pani a Tongani milangi.
1: Viki viki i he eiki. Ko e ui, pia moe whiri. I he poto tai mahakurea, mo kiru kiru ai o tua, nā ne whiri ai a Tonga ko e taha, o e ngahi, whanua vai vai tahai mamani, ko hono tofia. Ko e ofalahi ai o tua, nā e ui ai ki tau tolu, ko e whanau ai o tua. Pia ko ki tau tolu ia, koe whānau ai o tua. Ko ho tau tālā ia, mo ho tau uhinga. Koe o tua ia hono poto, nā ne ui, mo whiri a kakai o Tonga. O kumangatu unga, i o tua toko tahape, o i kai ko ki tau tolu. Hange pē, ko hono whekau i atu he e kito e tū ae ne kau ako. Ke nā ua atu ki māman, o ngāhi a kakai ko tawa pē, ko ne kau ako. pehe hono ui mo fili heo tua atonga. Ok ne whekau i atu ai kakai o tonga ke na uo atu ki mamani o talaki ai ongo lele o sisu kawaisi. Na ikai ke kumuni loto pe he kakai tonga a e nau matai koroa ko sisu kawaisi pe a nau fie maarie o ngatai. Na nau folau atu i o nau ngahi pōpāo ki he moana wawale o talaki ai ongo lele o sisu kawaisi. Ke ngai whanua kau ngā api. Nei kai ke nau teki mo mana wahe ke ave ai ngongo lerei ki Hamoa, mo Fish, Solomone, ya mo Papua New Guinea. Mo ngai whanua i he Ocean Pasifiki. Ke i hoko hoko atupe i he ahon. Ono ave he kakaitonga ai ngongo lerei o sisu karaisi ki he ngahi tapa ke he keho mamani. Ange ko siaina, intia, mo e ngahi whanua o Afrika. Viki viki, i he eiki. Ko e kakai, ko ne fili mo ntofia. O whakamahino, mo whakatokanga mai a tangata whatsame. Mo nu ia a, a koe pure ana. O ku otua ake a sihova. Koe taimi o kumangatu ngai he o tua ai whalala moi mo ui. Pea mohono tataki ha whanua. Pea kui kai ngata pe i he mahu ta whea ai whanua ko ia i he koloa. Ka tapo aki he o tua ai whanua ko ia aki ai nonga moi merino o kua hawa. O tokanga mo whakamahu inga i he whanua ko ia ai whakamau to tonu ai o tua. Ui kai koe whakamatala e ni ki ha whanua ko hao hao. Ka koe tala noa ki ha kakai o ha whanua ko nau whakatomala. Mo ta whoke o nau loto o kumgi heo tua. Koe taim koe ana e tala ngafua e kakai isleri heo tua pia mah kawhea e whanua i he koloa mo nau ikuna i ho nau ngai whiri pia nau nofu merino. Koe taimpe o nau tarangataa, mo whai anga hala ki o tua. Pea lome kina ki nau tolu, he tau, mo i whai ngataa. O pehe pe, mo tonga i he ahon. Koe uhi ko tonga, koe tofia o e o tua. O kui he o tua a tonga mo hono kakai. Ke tau whakafofonga i a e o tua ki mamani. O kui ki tau tolu tonga. Koe kakai o kumo ui o whakatatau ki he wholofola e otua, pia tau whanonga i he hala kua tofa e otua. O ku ui ki tau tolu tonga, koe kakai ki tau vahe vahe mo talaki atu ai ofa si su kalaisi ki ho tau ngahi whamiri, ki ho tau kai ngā. Pia mo e toko taha tonga ko toa pe. Ka kui kai whakatata pe, ki o tau ngahi kau a whanua. Ka kui a kakai o tonga ke tau alu atu, ke ngahi kakai i he tapa ke he kehe o mamani o talaki a e o ngolele i o sisu kalaisi.
0: Ko a whakahae wa a pule i whiunga ko ia a e potu ngā o fi whakatau ake me langa whakalakalaka wha ekonomika a totong fo au ke he kolo alolo ke he mahina ko siwlai. A e kamatanga we ake ngahi totong fo au ko ia i he pule lulu o e wikeni. Og mahino ko toki holo eni ai koloa lolo talo me fepuele ta uni, makatu unga me fetaa aki i he vao Amerika pia mo Iran. Ko e holo ko ini makatu unga me he kamata ke whangalo kulo ko ngai tūtu unu whatapta Iran ke halanga waka ko Strait of Hormuz. I e tatong fo ou ok holo ake pensini ake senite hongo fulu, aia e paanga e faa senite nima ki he lita. Holo ke kalasini a ke sinite hiva noa, aia e paanga e tolu sinite wha noa ki he lita. Pea koe tisolo e holo a ke sinite mau nima aia e paanga ia e wha sinite wa noa ki he lita. Ok mahino koe totong whamu te vete pe eni ki tonga tapu ni, ka ok iai pe me ngahi totongi i e ngahi tūkui moto i toke la au. Kai kehi e whātaha ma kehe kau whaio ngongo mo e ki pale mea i wike ko osi, na e whakahaino pere whawhanua, o keilan mata pe a tongani i he tuunga iai ai lolo, Makatuunga mi he mahino mai ngahi wakalolo ke tu uta mai ki tongani i he mahina katuu, mai konga i he mahina ko au ko si.
2: Ko e tunga ko ki e koe tau maa lolo, kei lan matape, o maa tuunga ni i he lahi o ngahi waka ko osawa papau i mai. Aia ko e aho wanima ko e ni o sune, osawa papau ki e waka heni pefo ki he aho uluaki o siulai, ko whapapau whaka ki aho whā siulai, mo aho waono siulai, a tahanima siulai, pa mo a taha whā, a taha whitu ka taki o a kosi. Ko neanga tukoni ki he toenga koe o ngai mahina, o ko iai u waka palani ka utike ki whapapau, ki aho wa whito siulai, aho tolo septema, aho wa whā septema, pehe foki ki aho hongfulu koe o a kosi. Aho nima septema, aho taha whito septema, o whaiat ki o katopa novema, pa mo disema, lo tonga ia u waka palan ke tu utamai ka tiki whapapau. Ka koe u waka koe ko os whapapau ke tu utamai ki tonga ni. U waka lolo ki he mahina siulai.
0: O ku lolo tonga wakai i he ofisi wha ampastoa si aina i tonga ni, e ngai whamatala kuto whaki holo i he media wha sosiale, o pehe ne iai whitukta e whakalao, o haka kai fifine e toko tolu koe ka kai tonga ke naumali i si aina. Whai kika tala noa kei ki Hawani pia mo vahifo nua tō pola.
3: Ko e hili ene no whahapa mi he ofisi whaka ampastoha o si aina i nuka alofani, aina o wakai e ngai wha matalani o mātonga iapa mi he tufake mi tia wha sosiale Facebook. Ha ngai wha matala o ne tukua ki ine iai ha whanau fifine ne ave wha fufu ki nao tolu ki si aina ki nao mali moha kautangata i whanua si aina.
0: Pea kua holo mui, ai fine mui e toko taha me i he whi au hi filimbis hoi hoi fua o e kātoanga wiki hei lala, aia ni amanake ke kamata hono whamau i kinau tolu a pongpongi. Ko e hiri eno nofkahami, he potu ngau e taki mamata i he uikeni. Waifonua tū pola i pe, moe whai kiki.
3: I he whamatala kutuk mai pa me he potu ngau e taki mamata, ni he kauwhine mui e toko hongo fulu maani maane o swawhiloa ki kinau tolu i e ahotapule lulu e wike ko o si kenau veipa i e kalauni o e tauni. Ka koe ne mai ke he aho ni ko holo mui e toko taha. Nei kai ki toi tuk mai ha whamatala whai ki ki ke uhinga pa me mga tuunga e holo mui e fine mui koe ni ka o kumahino pe koe uhinga whafui tui tui. Nei kai ki whahingoa mui fine mui ne holo mui ka o kumahino ki he ongongoni pa me he whaha e ha fine mui. Nei kau he uluanki whawhiloanki ko Christy Maasima, tau tahahiva na e Miss Kingdom of Tonga the Friendly Island a ene holomui me he whiauhi. Koe ni whaha eni i hene pēsi media wha sosiale a iana ane whaha koe mātu ungape me he uhinga whawhoi tui tui.
0: Uni o ngonga whalotu whanua pia me leite o tonga uluaki me televisione tonga ki hawani. Ka koe wakailiwa e ni ki he whamimitaha me he mala e oe sipoti whaka hoko atia e popua aho.
4: Nā e mea he tahine princesi la tūwhi peka ka koe talafika o lahia tonga ki Australia. Whakataha mo i pale mia no pele whaka whanua ka koe sea o poate a ka pululi ki whaka whanua a tonga. Ke mamata ki he makamaili mahau inga i he wainga a ka pululi ki adjacent tau malolo ka koe ausia koe e wainga e tolunge au i he whiauhi NRL.